Kaskas payali pipas Tukuyo sa iwang ni kang manda kaparir kami Kay nanay ka kang manda minispa Chay pachapika pipas na kusichiwar kacho Hasta wangari Kang nawanyo natay at saspa mi kusikur kami Kang kanyo kasungkupi kilkas kami kami Mas na pachapas yalicho Na kung kasacho Imaurapas nasa kisacho Kanga nyuka ruras kami kangi Nyuka vinyachis kami kangi Nyuka yoyay nanda zupchis kami kangi Nyuka huyayka